sinamuva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the foodless group uskhuthuza amagubu.

Isikhathi sinamuva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula. And the food less group, uskutuza amagubu.